0: kataan walat dia balat kurawat di luluguan ku resi turna lan aswa tama badi nyata na ngajura kaya nagara karang galuda
1: bocah bocah bocah bocah bocah.

0: billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Insai.
0: Allahu la wala yuqayyimu la tahdu sinatu wala nahla wa bisamat. Man jalla di asbawi la illa bin ni jalla mu ma baina yadi ma ma Allah fa huwa la yuti bi syai'in min la bi masa wa siya kursi sama wa wala wala yuti ma wa wala liul latif. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Oh, Ki Arjuna. Kaula nulaka petara. Aya naon sampean lompat di babaratan ngabuceung ka Temarwati? Rumaos raka petara.